na me ba mo se ne bu ga ga fisu na o shefo na o de ni mutu fo na o shefo na se na yo su ne pese na ka se ba ni ni sa na pe ni ku da hallelujah na se me ka to me bi o ti mi bi ara o ni se nya me ba ku pe ene se se ye sore na

mwen wè jòk dene sa la mwen si ya. Nan mwen wè kè mwen si ya wate. Le fwè mwen li fwè mwen wè. Nan mwen sa wè mwen tè si biye. E wè nida fwè mwen.